saay di nga nek li dox ci mbett tassé ak sa mbokk wourna ni ki sa mbokk la nga koy neubatu wala ngay nax ngir lu mu mel waye ñugal olof neena ki sama nawle la nawle manam modi ñoo xamne ni ci ben tag lañu joggé té kat lan la nit mëna dindi ci bopam muy lepp wané mëna dindi dérëto bo xolé sa mbokk ngil melinam rek da koy neubatu rek def nga lu ñaaw tante mari nak sama tante la sama mbokk la lu mu mënti meli tamit sama mbokk la